0: miedong kati i pe wero birmon luturu kake tika meto chero temke no man ki gwelo
1: ki chielo
0: we san ne karo
1: ki chielo
0: imbe migiti i chun yesu dokti i gwel logi u ka wo we mo chero temke no man
2: tim ti che
0: ka pe ki gwelo ki chemba mano chemba ni e levi miero gwelo kari we mo chero chien ki no man i logo pe pego ni
2: Eno mi look palba wana chai pier bi yuya bi tenga para
0: shi. Mai linga lea kifuni. Alleluia, alleluia. Wafe ide wafe. Wajio chingwa.
2: Eno
0: peri emo job.
2: Wajio
0: chien cham. Wajio na vuor
2: ya.
0: Wajio na vuor ni.
2: Peri emo.
0: Chien mer mati kumchweri ni.
2: Mekwanya.
0: Chien kuile. Mai yero devo ni. Logo wa kichimi di.
2: Wenge on.
0: Wenge on.
2: Yem chimi kagi goyo.
0: Yo.
2: At kenyu.
0: Mami.
2: Wenge.
0: Mami.
2: Mami. Chili wiki ya wako.
0: Chien kuile eni kiri yemu ki ngao. Ki choko.
2: Ki choko lo. Lo palo ba iya.
0: Mono. Inde teki. Darmu teki. Beberu ka. Beru. Beni tim. Chengja bet. Ha. Tim. Mwakani. Mi mwakami nga. Oh. Nino nini. Nino konyi konyi ko. Ah,
2: Mary. Why, eh?
0: Oh, yeah.
2: Kien meno.
0: Kien meno.
2: Di tich paloba.
0: Yeah.
2: Umi yo yin dong peupi.
0: Peupi.
2: Yad la tien me pajo.
0: Be la tien me ga.
2: Kadong yin la tien pajo.
0: Yin la tien pajo.
2: Man yoru ni yin la le.
0: Yin la le yo.
2: E karma chon.
0: Karma chon.
2: Mano pia wange luba.
0: Kano yin pia wange luba.
2: Wapi pa jok pa gien mubu atata.
0: Gien mubu atata.
2: Mani adane. Gien peluba wache.
0: Gien peluba.
2: Yado kumbere dong wange luba.
0: Wando nge luba.
2: Wange wache. Luba dong ngi
0: Luba be dong ngi
2: Che da o to er dak chen ni
0: Ni na mi er dak chen pe
2: Bo jugi ma chon ma gi gor
0: Jugi ni er gi kelu ni ro Er gi kelu du e Er gi kelu wa la Er gi kelu birthday ni ni Er gi ai kelu In ti ki ngi me mi birthday ni I ta me er gi na be I ti ki ngi me ni ma ke wil mo ta kan ni I so ya be na we Ni ma ke wil mo ta kan ni Ni ngi da na di mo ta ke accident
2: Before Jesus
0: I ma o
2: Before in early, you know, you are okay. Let me reach your time. But damn,
0: we're
2: paying young, baby, and my tooth. You look at about.
0: Then you look at about what you need. God don't in the new luba. See, in the lock and up.
2: It don't give my don't back.
0: Yes.
2: Doc Maria, we're not me. Cut in an air. See everything. Or in your work, take a word street. You know, Dan, we know, yeah. Cut to get one newspaper. Quano, a little power. Quano, a little, and we're down one Bible.
0: No mucho.
2: Tu hago tu a
0: no. Kwa kwa ni koberini. Kwa kwa ni koberini. Lukuru weng. Lunga. Wo. Woko. Hai. Le tem na kuporo ya. Hai. Hai. Won pe iria.
2: Hmm.
0: Mega tiel. Unyo la mega tiel. Unyo woga tiel. Romo a. Machalo rote tema kwa. E nyengi Yesu Kristo matie tako. Un jogi maniano. Tutu do ngiu. Mi matu remo pa chuli ki langi.
2: Yes.
0: In Northern Uganda kany. Mao kero. To accident iyo inying yesu obinu majo potukumu won make wil won ke batches ki tuju marajo gin tiet make kero sacrifice make kero tin wa
2: nyon mano
0: ini bello ko anga ma petimo ka wa jo ke ma won ko ke nyengini gin logi ko mujui ngel mo ka cher bora jo ga cha jo ga kwara kwara wa ko tero wilo ga doga yo ini lingo ki dogini I dek kato mi ki pinga. Eh, la mi na mir ki fony fonya ten. Ini dek lok pinga.
2: Lok, bai bai bai lok.
0: Wanyi ni, indong ko be di teki yo. Indong la tena tiri. Indong pe kuya ping. Inge ni bako dokbon lo ba, nyon luongo tuero. Mama lo tual, kelu alaga alaga. Iti kato ki gini eni gangi kun li kuko.
2: Anywhere in ke goyti ah pasa lekpia
0: lekpia
2: lekpia eno ili ku ye tika moto gwan ba
0: tika moto gwan
2: eno ani kanu lagnyoro tika jing
0: yo ha en tien ni gwiri kwa deni en tika moto gwan ni penti en ngere meni en kwa
2: wali ni
0: kwa jingo
2: o ungeyo o che dare o tuero dok chien ni ni
0: o dok chien ni ngot jogi ni
2: magi goro
0: Jogini kikwa.
2: Pino loegi.
0: Pino loegi.
2: Pino dare omiru beru pigi pitiyan
0: mea riyo. Dare do pigi tiyan mea riyo.
2: Ukeru chunyu me guwako neno.
0: Ukeru chunyu me guwako neno. Jogini gitiki riyako kwa teke nyo mo. Jogini gitiki riyako. Wek dong. Chak peo aka riyemo gen. Miel kikili. Niyo duwe monyo. Eh niyo mawa bicharo karkanyo. Niyo pa maliyam. Ah niyo pa iluluhum. Aleluya. Bible wajini, won pa ngeyo ki gen joge ni gikelo nino. Weki gi yue, kadong ti pin im dakomo, madong deke dakone ponywal, nino le eruni, ki waye jal tute ya, tute wekwa chere ya. No ki waji timo meno, mak pin yi, ila minama penywali, waji in my telo pin iya, lo kalaba wajini, dakomo ni, pepe beri lalo, ina ngamo, Metel pin ihani. Ake pin ihani yesu matia tao. Atwano maji kumitin tuwe noto matwal. Anga mamil chulo ornyore nani. Maji poni kumtuwe ni tuchu. Unu kuo kilo ya. Lo kalaba wajini. Yo atpa Yakobo. Peki binongo yela lo.
2: Lo ma.
0: Nungina ngatini. Maji poni kum. El kikero nero. Ijer e niru wuni. Mano. Pegu ni pitika tum. Pempe lo kiye. Gero chero chon bon lutela. Lutela ni kikero chwingi kunu. Wagembe, wajoga buorbe peki diemu.
2: Matwal.
0: Kikero chwingi kunu, unu jogi ye chente. Kau jogi ye chente. Atimu bichari bade ipangeli. Bade ne enonga. Unge pekona, pekona tima diza ta. Leti yang pekati wa chule school. Anga amotu ye chene ni. Mir ini chere
2: kero tie. Ah, malo, kero
0: tie. Wai ma chalo ruwa tima kwa. Lopa wa me chere iwajo ni. Jemi dong tuju mewa. Anga momo tuwe jemi eni. Iyingi Yesu Kristo matia etao. Imi ale tene eni. Imi ale tene eni pe miyero kwan. Wuna chira. Manaka yao bini dok at kwa arne eni. Manaka yao pao yeni dano kwan. Amiru titi wu loke eni loke da. Chingu ma umako ki yo me lingwani. Atong wako ki tek maruwa miyo. Majo puriku mungunu keme jemi. Kayao yet a good monk, and he ought to need to let him up for me. No, he never
2: weeper. More chair of La Rue. Latin ma, no me and Wado, but it's in a three.
0: Yes,
2: Latin, take a door or
0: uniform,
2: or care of bugging, eh? And I don't, I'm a beer to go to a porro.
0: Porro, and when in and a daddy,
2: a job don't look at me. What's
0: it? What's it?
2: Now I can't down one. Gankan down pe
0: kwan.
2: Eto mime. O kero beri ni rikech.
0: Mime o kero ni rikech.
2: O kwanyo wan wachero kuno.
0: Wachero yano yano la roe.
2: La roe. Man kwa latin nong timu waka tisina tu.
0: Tisina tu. Arwa jini ina wa timu wa. Wani arwa ba ka kwanyo uniform. Si mego ni maditi. Wanyie nge yuba. Wanyi mego ni maditi. Biru wajini. O kanda down pe kwan. Anpa miti kwan. Si ara penyo mena ni migune ni ngi wai ya da pa kwa pa kwara ke machondo latini be pone mm. Si wa ngi ni kwe wa eri o waju ni be pinga to waju
2: nen
0: isira ni tika tuwa tuwa kenyo kicho ha cha tika tuku kili ay wa nga fa bere dor cha ti bene pinga yo mege beru betli chot be be ke mir wa lega mama di ay be be penyo chu nyale be kino ma
2: nyano ma chel wa chel ke
0: tino en komero
2: ke follow ba
0: yo
2: wa chel en bolu dir en no wa chel ni fellowship
0: yo
2: e a pala dit komen
0: yo
2: lo ngi na anda ke mada beru ye ke lu ba ti ke wa dir inde amale nyak lo pala
0: yo
2: ana chaka nyak lo palu ban pigo pe da pala dito tu tinga tia en be don ki kata yar nyana we le man tia
0: tia
2: ne wona mun jogi me tia te en wor gwen ki tia ki no ko tu tingu da na tia ti wan pein
0: en be ne gwen ki tia
2: wa lu diru ma tu bo ka wen ti ke dan ngam do ga we no
0: pe na am do ki pe en yese yete ti
2: wa en no mi agi ni po be o ru
0: ka ni ti pe ko
2: en wun lu tela be
0: ti mi ru fonyu fon ma ti so wa wa ni o ke ru tinyu ikom ni a kwa na meri
1: what a finalizing chat don da ki apara ngwe na ken
2: a be ru ki lu or ma te
0: a be ru ki lu or ma te
2: en ti cha ma yele kwe re bodru
0: wa ka ru fonyu wun no
2: a ne ku ko ma ye no
0: wa ne ku ko ma no ro i no na da ru ke ru tinyu gi twe ma ka ra ma ti ka bi ru e o ko na ti ka bi ru e pe nge ngwa ma be mi ti
2: atwan
0: Itika kwa danu danu.
2: Eno miyo lok
0: palubana. Itika kwa pengeni. Tek palubana tie.
2: O miyo lok palubana ka biru buri kuman. udok e bu pai cha e chua biara a chua biar bicha bicha na par che lokol ba we pe biru nono o mi aro ti dok ti che e no mi lo ba po ni biru cha lo pe ma a ki ma lo por ngom
0: cha biu ko etam biru ini ini ini ini wor on le ga do mo adi alo alo ti ko ne mi ko be ni ini tam
2: e na a cha wa chi
0: ne wa
2: bi an lo pa lo ba biru cha lo pi ma biru ma chi we a ka biru chi ji ma ngom tui
0: yes
2: e ni lo pa lo ba mi or beri ko wa ku me
0: yes
2: kado bi ti ku do ni ku ni o mi do te ki
0: u tu o be le ti no
2: o nyu don ti che
0: ma di war me di che ma ki woni bi lo dingi
2: ke folo ba
0: e ge na ke yo ba yo ba ke ti ni e de wa ka de ku be ni re ti de cha o lu wi wi no ti ene pa bi ku ni ba ma ka le ga I don be re
2: o wa ya pe be o at ma ki chu e ki chi lo ba be di chu ni Eno mi wa ke kero Jesus Christ e iwa don wa winyi kon go jo ma wa
1: right eneno la win radio ye we go be di kar mo me no uchi maro ma chela riya dek nya ngwen ki bori nota bira bira biro angwena chela ngwena bichel abichel abich kawagami nyi kere kaniti go chimi ye imiro kwa melega imiro po evangelist gi pi lok magi nywa ko kerwa ni no martin eno la win radio imiro jolo ro yesu kriste ko ni bene pitia na machel en chawane en nyoero shikano mono I lare etimi to do hila maka megi chawane bene en chim amanok kiken chawa tia menutu charatum hello speaker fm
3: hello
1: yes nero yerwa kodo kedwak duan radio ni fo I choni ni
3: fo mawe
1: o chulo ki ngai kwene ni
3: ene le age ka bero po ngai chan ti ya gwen gizwa
1: yes le
3: eh ande le ado fo el fo nyan basa
1: da
3: le ga chele chan
1: Okay. Okay. We kwano ngato kenen. Hello, speaker FM.
4: Hello,
1: for you.
4: Yes, ma'am, and you're lucky DJ Lauren 256 Kilomuna. I'm a take it for Tira, I take it for a check on the Yanni Day. Because I'm a old tailor,
1: Okay, yano ngatu kene, wawen kitu bote neno, na machimo manoti tuolo. Hello, speaker FM? Hello? Amen. Poyo lake? Yeah, and kuri lego money manen redima tia wajini donye beru mikono kweni diyo tikenyi mag lego matek. Wanonga chilam, hello?
4: Mana chilam ba?
1: Ofoya.
4: Anu yu mara fonyi matera ya do tikunu. Lego la chuk, lego yu mingayu ukei ukei kila kegu beku menu.
1: Okay. Pascal Ngagura, Honong Chimagi Kidon Kiken. A speaker Femelo?
5: Hello.
1: Yes. Amen. Beatrice go chimi gwene.
5: Ati go chimki or yad. Ati gitana garmi nung gitero musi rekor rami la parlo konya kile garo wakim nung kwani.
1: Okay.
6: Okay.
1: Okay.
5: Okay. Okay.
1: All right. Wagiho gamuchimu wako kakenyo odong ramolego.
6: Amen. Ruatu wilega mewa.
1: Kwa watu
6: nbwa. Bama kwa wapa eni inibiru teka rwen ruat memoin. Kwa iloga loko kituwe. Tuwe rwen ruat memoin. Tuwe rwen kwa juni duchu. Peni karma elu pinyu wan kwa. Si tiyu gen ma tegu pili tino. Cha mana bini kumbun jugi. Ma utika keto kenyi. Utika keto art. Utika tango wicho. Tango wimon. Omero le lutino bet kisham macho porti komu uno nywa
2: twin
6: ba jugi uono ke tuo utina kela ria e kom kwa pa tiro para ba un jugi ma utike kom ba ki lok melo boni macho porti komu tuwe mutu tine won ke kom kwa pa tiro para ba e nyingi
2: yeso ka bere wen ma pat pat kama uchu ka bor ye ka yo lu yeri kelo ma tere ko da tine won ke kogi macho porti komu mutu ma kwa
6: Amen.
2: Namachim tie 0785 543927. Jera beer abora beach. Abijang wen. Adega bung wen. Aria beer. Uchi yige waka mori tiyan bora bora weng manga gora. Amor ruba. Tiyan mo dong uchi. Dong bae chie utum.
1: Okay. La we read you no wa kele ya giki wa yuba monumente Sunday Gospel Explosion na hecheng chabit manyen chi dok wa dugu kede eno ngeni ot lonyo pa speak tia menu tiyo lonchi unko diku diku chon in program me ya buwai peking chilling alip mia beach otio minyone waha
7: kumalu melubu Uganda Tera, micha kubau limu duki od lonyo pa speak. Speak fama, obitiero kamaling, iching para jan, il tue bichil, tue mia biro. Sub micha ko mio chante, u duki danu ma winyuki. Limu duki. Toki kome, dime, so, soli, kit my luokere, chente dong chente, lim dong lim, ali mia bitch bitch yero patana bitch ma pat pat. Man, food me chakotere, lim dong bimol body chano piki kome, million mia chel kiwiye, tiemere ni bim, madoi bibiru kaloene nino kinino. Chak dong pao chente, kis big fama, di star, ario, adek, aporo, star, achel, star, ario, jero, ash, kai dio pin ma migi. When you're chilling, I'll leave a real kicken. Kadung wake it on your it rules with on your eot lonyo paspi. Come my be loyal limo duk madoma pelare. Odd limpa speak, give yara die kamaling. I launch my be bitching baraja. Ali me a bitch, but done a bitch. Chente, don't wa be bitter camion and nino canino. Mac don't marry dugo, wake it duk la lonyo.
8: Agrithon Fumigators Company Limited. Machinong ila ibi nge koga. Kitiki fumigation services mabeja tira tira. Machalo. Kero ya mariema nye ima patpat. Machalo tbun.

ate mbe ko nyi ngar mo ya ka luong ko ikiana mo chot man no er me da gen gi ngere ko no gen matino bero neno nyal ma mege nyoti neno nyal ma mege lawin ready okay 777-414-665 before stepping to the music man speaker fm ngar mo ta yo beep mati bad ko ko nyi man

Tali varie unita bi account migi ya akwanya ti kadon bere mi kero mi donya ti kanani ya idonyo ho ene olonyo pa speak margin mati eno pere tek tutual mene ne jemne o karo kor gi kor man speak fm la mi vrede dugu chen chichoto wekone ne kit manulo komto mo kene matika binu o beru ti kwere madone wachera ti iulaya an mangene ti ti ni tuk matindi ka binu world cup atima polo tual ene kwachi world cup is on fire. One game, mini kit matika bini kere, ini yana matina.